0: sezoha also e pete mu ya mwe wa kwengo
1: na na ni meka ni se na mishano na kupunishano wadongana oyebi obushwa oyie ya se na mya mode de mano nyasa ni adumu ani bambule kesie papa suba wajibi ya udeserve na mi person of brand who wants him and na ma me pena sempa
0: we ni passe
1: ah
0: please give me my sister me just by now so ni ni kuni umshi ami ya ese ni adof opera ko pena tani to share me ps ni video bi ni ni mi to ga je so ba eh na ni pe te mi ba ko ese wi wi za all right then so say the pastor so wa kwa we
2: dem is me kan se ni ami shan pa onye ni kese ni nyom di e de nwani di di asa e wansori dem en sinu e wadi chese nyami shano she deserves so beri e teriza pa
0: great one deserves so beri e teriza pa ye ba wansori so beri kache PSC esta this afternoon ay ni awaye crowd wa beri kache no wo tiye pa